kakal ko ondomon kano zodi na notif di bawah padan sizam padan kopi mesian ke mata tengah vidi oh subab po pina po buzo do pason do nong subab diti bi po tengah vidi subab po megana di Florida kinajil do kasabe biti do mobos do kopi mesian do nong subab iminya gansing i John Tati dat papar kopi mesian nakin posikan kumade di ozo mukikin ngo do kasemban bos kadazan kaditi mingka nagi Marius Marudim kopi mesian do nong subab maso makin ngo diti kasemban bos kadazan hansa na tomay mo ahidas dang habi kay mempay basi kinatungagan kadadong subab diti Richard Binginos ngayon ka nagi kapi bos yan sa dusomok makikinangaw na kasembahan bos kadazan mantadaga de tinduzon so good aming ka nagi Wilbur Wilbur kyo do makinangaw diti kasembahan bos kadazan kapi bos yan nagi kumandadiyaw Helen Yong kadadong subab diti kapi bos yan nagi sabi habi hobi no magi pabago di Stella Amandus kopi bosian dong subab Edmund Janggun kopi bosian Monday Blues kabago ni kot kos Joseph Potilo kumada sa bebe tambahut kopi bosian dong subab yang pai kansa na dong hiras ngabi temoy mo kyo kopi bosian lagi mama sa menginum do kopi ti dong subab di inai Inay Jocelyn niti miyampay di Mamay Patrick dodong subab diti maso makinango do kasembahan bos kadazan dodong subab diti menginum nado baik kinasok dodong subab diti ka kanagi kumadi Maria Lamandi om Birasco i Helen Anduini om Zayla Boylis i kopusan ko Patrick Manson kopi pasyan tadaw ko so abanadan to ko to may mo do binamangon kyo tamangay ko hidasan kadi Inay Jocelyn sa babi makikinango do inkana bo nung hobi bada binasi nung kopi boss nga bi makikinango om nagi det maza the radio det kyo tantun do alamay nga pengko pa nga nung magi bo boss na panga bi am audi ko ni wago hozo inkana gi nung miho da magi bo boss suang ko no de TikTok sa babi FM do nga subabiti amaza do de ho obulit ako do magi bo boss kon ka magibobos bagya sapi huhusi megaido magibobos bagya na todoson pedi bagya kada hibay tap tap tap ya ang audio zo zo sumusot ha zo di Alicius Majilis nakamungkang zo si Zamat Padan ang au nagi ha zo di Betsy Michael Timpu Kovanit Kampung iti na po zo na antakan na po diti nga pumiho, pinapabahiho ay Betsy do. Timpo na paliting ipangan ko himozo nagika. Tingkatan lima kami di. Amay na kinangon de zo di Jifaning si Kumin. Izyaw na dahan sa noon ko.

Tumiyong bus mi pa ida guided ko sim ban boss krazan tapre ko ngabi bai na ko swang ta ko timpo de jam ko vahu ta ngo padom si zaminit ta ko dan ko ta pre ngabi do kakal pa do oh hi do mi pa ida gai ho bi na ta pre ngabi net banzar tiktok me za do so ko dong de zo ko ma de gai ma za do tap tap do dong so vab de ti nombo do kuminam do mikot do gisom do so lizong mo ta ko tarau bai no do it saba vfm It is ikaw yung manak na zulo ko pamuhisan. Tanto na ho zo tamoy mo kuni kuma. Kuma na deo zo makikinang otang ohwede ko sa imbaan boss karazan.

떡구이 가디 카페스타 제 먹고진 드래곤아빈 너비타고더 잠카바호 히모포 미닛 동스바르 포군타코 Isan pa bago katawadan kung matapin ng abi ta sa kadong deso kung mali na gay habi na tapin ng abi makinang ako daman tatpo na jam ka pato ng opat minit pa damin subab ako na di hay dam ako na po imanan tapin ko ng abi dam mikatikot na ti mikatikot na day jam kasi jam da ng subab iti Tahada na kita pinay na tumoy mo miyang pay day da Saba VFM day Facebook Saba VFM miti hombos do dong subab diti. Mahobi no, mantok diti Saba day Saba VFM day TikTok Saba VFM. Nakoikot day duwong ngatus om onom. Like diti do dong subab diti. Katahada na sa kadung deso. Tambay pabago. Mempai dek kesempatan bos ina kesempatan bos Inggris kesempatan bos Majau Murut Dusun Tovino ino megana ino komo ikut tino poikoton do gisom do selizong like mentok data daw bai no segisom nino ketahuan ada sekadung dia zo dek kesempatan bos kadazan om nakoikot nadi do duvo ngatus ngibu iti na tanda do sa kodong diozo kumade na gay katahodan tagazo kumade diozo na hivay tadao suva bagong yung payda gay di kasimbahan bos kadazan do tikit ng suva timpo nga monop gonop no mantok diti kasimbahan bos kadazan maputan bago na yung pay diti kasimbahan bos sina yung pay di mananapanay teko bos koni kapas diti tiktok sa babi fm tumihombos na po yung pay diozo isam na pupusan na tadawa ba yun o jam kapadam duvo o tangaso do sa imban boss dusun nagi doanan ko jesum yung paida duvo hozo montok tadawa ba yun o tabi ko ngabi tadawa ba yun o kumazon do okon ko kumazon do tadawa talat iti manak de ozo da talat dit ko posizon de ozo samonu giyom na pa da timpo. Om timpo na pa diti. At lahat akon ko muntok do talat do kapasizon no nga manak do zo do timpo muntok do mumuobo. Pumusabay do zo. Pero ikaw nga vi, kapisa muntok ko bago do sabay timpo dahil ako pangabi do namot. Tabi pibabasan, tabi Malaysia madani. Bye-bye. Dahil ako pangabi do namot.

Jari sarakan wai dali sa gondong 44 minit na buti iwang anda tajam tama konti to sarakan sarang ahini pagsugunan banan dalakan ta pa away ma live TikTok buti na adi lando makakigan makalasigan kita ko hapi to malaw is nain sarakan. Jari ani na pa indalakan ta pa away ma live TikTok nga mo ongka min artis Kisang Masiko Bilahi. Arusab si Chacha, paaway mga live TikTok, buti na nga mo ang kamin, artist Adila sa Leleng Kaluman. Jadi, sarang hari pagsukan para sa nakanta, paaway mga live TikTok ito, sabab kaam, kami masimay ito. Anahe ang kaam, makuhap ito untuk kita maglasig-lasig, magsapali ongka-ongka.

Rondo intara paliso monsoy ang matanda, yakinyo, kalau majanjan patungi balos ang mangkara raga tangan ru ulun bokon. Kalau majanjan ralom balanja rupaya, rio mapandai menali ngapur rabal ruruit, magayai ang kalau majanjan membali raku kulemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoy pat maki mensunur ang magayam. Kalau sumaung ra ati-ati bala, pat membal ra kepatasan. Am kalau majanjan mangalap ra kanon am inumon, kosan magalung ra kaligagan ru inan galumak.

Kapag iratan ko sa ako, mapanutunan pa yung ukap, itpatotong kapag untilang busan papapanaw. Miyampay, 3,566 tur compound pinalabas, istiribad akta, quality alam sa kaliling, akas, hapadam siyam, turun hapadam mapat, gisam, tulan kasiyam nakatalib. It kumaduwat luguan patunod, kaburuan, kopisan, kayanan pasarili, JAS, Azuri, Aziza, Saidon, Minabaros, ilan na pang awakan lang mitilambus.kopisan, muntok manalab panutunan pahingukab, dit konsub kumad karumbakan sinanang tongus om lisun. Kadao, JAS nga papayang kawasring ipangantangan, kumad kusunangon tongus, paginsuhutan kususamuan, panguludan ruputan ang pamarisan mitilambus, itpatotong kapagun. Ilan na pang awakan mantat ng gisaman manaribod hal talisun. Jazz o tumbayan lang manalab panutudan isto ang pagun. Kanumang hup manamong sinanang tongus it nakayanan tumanod kapailan om taylan paguloy ditik.

tay ko kita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saralom kinangodaw, maso ko sumap kahagakan pamusrahan, tay karaitan dot kamuruan. Kahagakan pamusrahan, okon ko kaluhayan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan pamumusaraw, dit kigunad pusahon kapiyo, ubatan om usokadungan. Kada pulaga sa yalad usang ulunan manukuang. Karuha nga yalo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamusrahan, kada pulasa ko pamusrahan. Pusunudo kumadpaganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukiano pungupan mantad tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarahana, mukiano pungupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumang lingas. Tikit tulun o sakayot kinanghan, rotiyon, amkanod kasiwatan dot kangingis tawago.

Dot pano sa mga ko jam ko siyam do da hopa siyam minit to tuang papinguni ako di kayo dot sinding papinguni ako na sinding pamalis sa ginawa to tuang iti malagalaga tandi kayo tap tap ke aruhan 800 ke pari ko to kabi 800 tap tap share nagi follow dong ako pa na ko follow kaya

0: Nakulit, rulanan mo manaw kayo. Kala ko siyaw, huwag mo matikarita.
1: Ako ba ti? Mong kape, doon na pagtaon ko mangigit lori. Hadi, sumanda.
0: Ay, Nakulit, hintang ilatagwang. Hadi, makarita.
1: Ay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya upapanaw kerita, soroh no tulun dit kau pusan no, kada pulau goso it kai hadani lo serat kerikot ko idwalai.
3: Kumari kay dit masa di papanaw kerita, makina ngodit Sabah FM, kasalimbahan berustusan alan sandat, alis rian ko kerang ora sining-sining papingunian ke, entang-entangan ditindalan ke, kada ko siya ukadi. Awi tagalamin siaw-siaw, palan-palan nga karikati. Selangat karikatan, tulun dit mandadot kolean toko nga. Selang gidaw saradot karikat miyampaid hingga nunu-nunu itang rat ya.

Kitty, hi Kitty. Kabisa na nga na tuwang kumadiya. Iti sining da paranghan ko. Tumayan ko papaniti sining madali Mac Rafael Mozios. Ampunay ako.

Dot Penalty Jam ko hapon talo na hapon naman na minito to ang karikat dilod sa 2 juta mm. Magalit ako karikat kaya. Tapi na ko sa ngulon tutumambuli tondu tulun China ni Duan Ginao sera dot au no kapuriman masod papanag kaparagatan medolong medolong snoko miampay pagnakan daw id kawaygan pulau pompom sempurna di tanaw minggu nakatalib it memuruan polis wata sempurna superintendent Tan Hiap Wa pidapagirot dot kinantakan dilo mayat isot kepailan it Tan pidapailo masod kantakan dilo di jam ko hapadam 2 talun hapadang adaw it nakarundun dilo kiumur adam na hapadam 6 taon mantad yunan mina pidapailo dot au senang tapurimanan pagului dot it seminakai dot abot masa id kawas dot bot it tembuli dila au na kapuriman nanuan dot panghupan paminuhaban nga pengkurapa ingga kami paguli dot nawit umaid walay pangbatan sempurna mantan pemerisan dot dokter pinapagirat dot tandu dila ni Duan Ginao saya kenalan dot tembuli na padilang akihara susian kita rol dot asma mantad pedi topet daw nakatalib pengisutan kakal papanahan it mengindap pugotan mulian dila peserahan da terima papasagulud hal ketinggalikan ponsiko gumsasa ponsiko bulin to makinang opo kulamat kapisanangan da tutung kumadi dia mm suk ponsiko to tap tap Muna kapang posiko Inuel Ladim sakit DJ rumah sambo kadao iya sakit nakarasam di bayan kya abi Marius Marudin Marius Marudim hai DJ flo kapi serangan dat tuang bahala gelego tamim baletak kya pengrong oh ya hai DJ ka posiko na Marius magia tap tap Inuel Ladim kawago sera kam mangai tentolob layan ka daw. Esbon, laga-laga to tap-tap kya. Why, ako na di kayo tap-tap. Victoria ang posiko to kakalma kita ng Josie Mindong. Hi Josie, kapis na nga natutuang kumadidiya. Mi Florina Guluis. Hi Florina, Josie Mindong, kapis na nga natutuang DJ Flo. May salang tambalo sa Bobby FM. Be good, tabi pibabasan kati. Posiko, tabi pibabasan lagi Berta W. Binsu. Kapis na nga lagi kumadiya. Julius Wong Wong. Kapis na nga lagi. Kumare dia. Abi Paulinus, naka kurang gatang DJ ka. Oh, kurian pa di Paulinus nung nakan siri bari ba gatang kya. Ami Pita Kilan, hi Flo, kapis nang ada tuang tabid pia basan dia ka. Hai nagi kumadia Pita, tabid pia babasan. Hupay gi ayo MM the tap tap Pita. Gi sem dot 1 juta. Mangura pita, pansi ko to makinang wakasari tika sa limbahan baru season. Dumayan ko, papani sinding diti, hai ginuab, kapisarangan dato tuong, mantadaha kandai longkuan ka daw. Hai, kapisarangan kandai, pansi ko to makinang o. Di sini mantadi honorius Bastil, tongus kagasai batas ya.

Pasigawit, kakal makinang kawamit, katatanod, makinang auditit, kasalimbahan, barususun, kapsanang ada tutuang kumaderia, alasan dat alis kada karang auditit, kasalimbahan, barususun. Amrut paniti, jam ko, hapod, lima na hapod minuto tutuang, oh, audi karkatlo, 1 juta, lutbay na, mm. Ako po na karikat to sa 900. Tapi na ko, University of Malaysia Sabah UMS, tumilabos na manginstalang papanaw panaryokan, montok na papaburod technology, panahasan WAG, SIS aquaculture, minta na micro-alga. Tumanulat kamantirian balajaran takawas, mayad kapailan, id Facebook, ingi sama dilo, ako na po ko agaya ko siwatan, muhub, manalasaid, hal, panasamuan, WAG, ginada, mantadot kaparagatan aquaculture nga kapangkab naging liwang kumadot pamagunaan teknoloji tatamaw dit lobid patilamos kamentirian dila mamagatang dot inggisama dot UMS mamansayid inovasti dit agaya kasiwatan munakadong patilamos dot kayanan pasarili naging papagirat dot tangguhan dot institusi balajaran takawas id salam manalasay pagumbalan dit otopot kumad magigyan nagi pamarunan. Pansikaw, kulamat to kakal magigyan ako MM Suk, pansikaw di kayo Esbon, pansikaw may po di kayo tep-tep ipitakilan namba ka na pita to ako tep-tep ami Kandai Lungkuan, posiko tu mungkin dengar Darita, posiko Yami, posiko tu kakal mungkin dengar Asmo, kami senang DJ, mila tu yang mungkin tahak na sinding, kadau Abi Jovisi tu, kanti I Asmo mungkin ni na sinding Semandak Abi KS, kadau Semandak CKS kan nga pagkala tinggal ila sinding ami ginua ponsiko MM Suk ponsiko tu magalog tap tap tap ami kulamat makyunis sinding Sharin Stibin DJ ko saro ka panang kudaho sining DJ Sti kangan tangan po nung ko nila sinding ami Esbon ponsiko dot ogi kina sabah ko Julius Wong Wong kabisalangan kumadi DJ Sabah VFM I Aki Odu Uncle Auntie Reverend Father Raju Father Johnny Raju Salvista Malukun kabisalangan abarakatan dot minamangun kati abi Paulinus Kawago RM5 apa na ho pram siam sen song kenihab nga au menguruh opo tambangan tu sungodon dot lembaga ka rino kasalangan kia nung ngayon sungoda au agala manambang kia Paulinus abi CMS Fred Ponsiko mantan kucing makinangaw ami Jingle Botiol Ponsiko nagi Lucy Linda Liduis munakapang Ponsiko kami serangan natutuang kumadedia ami Charles Leginon Ponsiko dot okikina bahamay na di kayo tap-tap kapya parikat ako kapya sa 900 ke kasi karikat pa na kapya sa 900 ke harap pa sa jam yan pa ako di kayo tilamusan mamalis sa ginawa parahan ko yung kayo sining dito. Hihoy, iti siling wanta di Siti Pajahamin. Sorry na po.

Pensadya menunggu angkadat itu baru penisan. Kantakan El Nino ikim puditi asuhatanan na ang pikikir katilambos bisam taon tisa. Tumanod pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay na ang amilag karikot rontob talugad, tay kaadalan kulagad, dot ontok tulan ka siyam, bisam tulan ka apat doon na ribu doon na hapodang turo. Ontok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, napaing kurupo, kantakan nibagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean way, kigunod pusahan kapya. Milang mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Jam ko pada miso pada ana minit pa. Arikat pada 900 ke kyo tap tap. Pagiho pa na tap tap. Lagi share it ka salimbahan baros tusun. Pasi ko kumari kayo din sana nit masarot mga maluta ha. Kada ko po adap kya. Palamusan ko ka kangaya da tawan kangaya ngayon tawan da suab. Tarawa kedua ka anam datulan ka hapa 2002 na hapa da manam i pinalabas da Met Malaysia. Mantak da suab, panang ka suaban na pangaribut patir at ilpi pirat kinayanan. Sasadapan nga miyaga lagi, nagi tatuang nga miyagali. Kamayan da suab da panga, panang ka suaban, panang sasadapan, panang tanga, panang tatuang nga ribut patir. At ilpi pirat kinayanan. Linaso na pada taraw suab, babos tasiriba. Dua na hapadam talu darja Celsius. Babas talasu na panga. Talu na hapadam apat darja Celsius. Kamayan na talaw suab na panga. Kung ngayon ngayon tawa na panga ribut patir at it pipirat kinayunan. Kamayan na tara ribut, tara at ganit, tara at tungus talaga nagi rumasami dati. Kadalihoy magawi ta payong. Nagarat kina at rumasamam. Ayaw pas ma nung inga na payong kaya dat mamanaw na. Pansikaw kulamatu kakalma kinangaw mi Darita, pansikaw Romera, pansikaw Bagang, pansikaw MM Suk, pansikaw na di kayo mi Inuel Ladim isahit DJ kasadap dit mamakay tudong di hinang kakampung daw di ka kasadap na ba nga i Albia Justin tulun niyaw dat bundu Tuhan dire i Uncle Ranggitam kana tadasa gisam seriang ka ya maida karikat pada seriang nung pagyuhupan kyo angkol abi sapa kago Darita Noel Adim hila bundu Tuhan kante yau dika iya tepat tulun bundu Tuhan yau dere i kulamat aguna kati tap tap dot penilaian di kayo di DJ ka oh ruputan na penting apa terdendah hilang Kuala Lumpur. I kulamat alasulasu mati teluna pada mapat darjah DJ ka iya alasulasu mati kasari. Mi Romera bah kanau minta das kelau bah mai di kayu pinta dasai. Bisa mi 900 dadi dah harap dah pirapa karikat 1 juta. Kau depan teh tondo yutung tu aw na yang kau lay bagang. May nakabiya, pag-ihupay, tap-tap. Na matindi pa pirang kuli kayo na sining pamalihis sa ginawa. Iti sining na sumisahod. Ba, tumayan ko lagi po po ni sining di Timiagali. Miniagal sa katotama sining di Petrus Anggo.

Ito ko na pa, siguro, kapiya magidong waig di Tabagal, matag ka waig Domis. Magidong, anam, gisang walo kalas nga daw na pa nga, Kabagal na. Nga ilo mo itong nagi, ano, kaparagatan dat susang ulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nga kailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdang di asanong, to ilo milagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabos labid waig itinan. Sundo po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Pensadya menunggu angkadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos gisang taon tisa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pabay na ang amilag karikot rontob talagad teka adalan kulagad dot antok tulan ka siyam gisang tulan ka apat doner ibu doner hapadam turo. Antok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod nga paingkuro po kantakan ni Bagal Magalisun Tasawot adalan kalasu o Korean Way kigunod pusahan kapya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan kailag ko ngayon pasarili.

na di hara at alam blas ke po karikat seriang alang alang nakapian aw karikat rubat ke hara 18 minit pa. Lagi-lagi tandi kayo da tap-tap. Pagi hupan to kon tap-tap nga karikat baka biya seriang ila. Pansi ko ni kayo to kakal pa mga malut da nung aw otumbaya sining dat pagyo ni ani kayo nga kara kakuway kaya. Ito sining dat sumusot parahan ko ni kayo. Iti sining bang tadi Jason Jamil langadan di ka?

0: Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panama padjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.
1: Posigo na kabiya ni kayo to karikat kasari sariyang nakarikat kasari ya harapod paminita marikat jam ko po dam duat tangatuang i tap tap gisam dot bayad ti posigo na kabiya lansan dot nalis na riyan ko nakarong sining sining dit pinapinguni ko mantali ti hiti po di gisam ko may ambay di ko tutong bay na posigo na ogi kina kabis na ngandat madap asa sanang daat ka dapan o lang ko o sa nang tinipi, hinako pa naman tindi, posi ka naman tada ha. Kapos na lahat ka, goodbye! Bah, kanamin jagit ako. Iti silimanta di Jovita Robot Joget Magaruma. Magaruma.

tay ko kita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan pumisarahan, tay karay tandot kamuruan. Kahagakan pumisarahan, okon ko konhoyon. Ilo na pa nga kabalingkangan kalidasan pumumisaraw, dit kigunad pusahon kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asong lunan manukuang. Orhangayolo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pumusrahan, kada pulas ako pumusrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumboyon, teko mukyano pungupan mantag tulung tabal kalidasan pumumusaraw. Sarahana, mukyano pungupan akan kakumayon dot aluhoy, nga ilo na pangalaan kapagulo, dot mumang lingas. Tikit tulun asa kayot kinanghan, ratian, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.

pensadya menunggu angkadat itu wal penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos bisam taon tisa. Tumanod pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay na ang abilag karikot rontob talagad, teka adalan kulagad, dot untok tulan ka siyam, gisam tulan ka apat donaribu donahapadam turu. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ibagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean wide, kigunod kusahon kapya. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Nung izaw, tumonzaw it kinaisanon vazan mamamanaw takot. Ano kaya ni? Zebra line, itino iong gumutuhon aw tumon. Hobi no it kinaisanon gana tutupon kapal tumuhun. Koy ho, kono, sa viyami nga sumikap. Palis-palis, nung kosunsung tuhon di mod tinahim, aw monutul tutumon buhuy tay kaokon. Nakukinamzo mo no ko kito. Kulitait po guhuku. Pamanaw na po. Ino gidi i mamamanaw gakon tumon. No papatahim no. Ino po nga lahan niya ho na mamanaw mo.
1: Oh no. Zoto ko nga sumono obing hiu nogi. Ohiban. Nga kiwa digyan ang kurot tadaw. Ohiban.

0: Opoi, konoi?
1: Bah, opoi na pangaki wada asil. Mantado ada di ropias idovi di tihamin. Mogot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no, bungkyo, guo, bahatum.
1: Nah, koi ho kagadin no. Nung kiva asil da tino, aw kabohi, aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo giniipidit eh.
1: Nipi may ganiti avasilas, pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nagivago, manangkul may ganiti, kabus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, Zonobo.
1: Ay, nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oh, nobo.
0: O doy, magadaw ba'y na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Koy gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Kara potutut tagazo-gazo. Iwada kasamutan, ipasahid o nizunon.

0: 明日は会うと思います。
1: おっと、あいそなラグナカロンのんぼたなんださあさおこざおぷとカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、ひぼうかれんのりりょう。
1: あいそまがっこぱげぜやおとびざっきーざぽ。
2: でっかっぽひなしゅりて。ばしばしはいでてぃのるもぐとぎゃきざぱんこ、てぃがっぽんこっとおん。まがっぽだぬきとんす。
1: Iti na kambingatan ko diti, sa sauray sa kalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko mag-iti tuwin ka iti. Si, talipunay kayo katinanan minakasalatalika.
2: Bah, malandado po ba din na kay Katotino?
1: Okon, suon ko siya na mga tanoko sa saupisakan ko na mabanggal talik diti. Tigo, gado kivaw na bago na manakaw na daway la talik diti.
2: Paso ko na inkadati ko ni? Tatah, awon no, poogo matititulo manakaw na duwal na tilik, oh. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
1: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pagyuman niya ko na kapasizon.
2: Iti na nga bi kaladya na magkumpanan. At pato na nanonuan to ko na palinta ko matan nga ganiti. Muntok na ko ba siya na to nga bi. Kada na nombako.
1: Tapos tinasi, nung panakawan kaya duwal na tilik, akon kabunusa gada sa viavitundo ika kaladya daw niya. Pagumuan na ito na susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kuli kalugian mati diya si.
2: Tuhunag ya, so ngiyan, di kalati nga biti maggumpadan.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dengan Subabri Diozu. Tapi neko ngavi. Kopi bosian di tidong suvab terau ko duvo ko onom di tivuhan ko opod tahun duvo ngai bu duvo penem onom. Kota dan dia zoom entah dapat di jam ke apat tahun pod minit min suvab di baino dua minit kinongau di Saba VFM kesahimban bos kadazan. Oh mahasan ke tiang bos miampai dego DJ Elis teka Elis Marius gisa mengikut jam ko si zam dodong suvab di ti. Anu abali zo tepi nai. Idgan senang dah fasih yang hitas temui mo. Dah onu napa aku kau mandu sudah po ampus teka. Habis nak zah dah ida timpo di tiba. Dah ngos suwab di ti atau mazan sudah aku gemuan di sudah atang kangau idamin. Aku napa aku tu mau ndak sondi temui pakal aja. Ngapa tahun dah anda ngabe di tanak temui sikul. Hansan awasi ak papa naik ya tapi naik. Mabibinasi nung humabus teka moy may pakalaja teka patu tanak masikul mabibinasi do oniti awal po kamay da bos suvay di bo kumazon na po nga kada do katovi wago kaya nung katovi may humabus matadamin nga kataguvan ko wago do abo bo otalunalun ina di wago kivava di do asosono di wago pamanaw nga kulita ko tovi daw ako kay kat ida dimpaton de pakalajan te kredit sikul pa dati ko ni dadi dia kasayman bawas kadazan da dong swabiti papangaw zudo pahintantun magi hozo ng amin kadazan ino tinagas kavasakaw makinangaw dagay dad katahuzan si Zam nga padam duvo titik 2 FM id astro vahuto iso id RTM click om nagi dad kapabalan social magana ko sa di TikTok om nagi Facebook dadi na tumi ko ngavi lahan ni kawasa do tanu don dio zu do mungkin nga odagay do Saba VFM habi na ko sa iti kasayman bos kada san do nga suvability dari kana tumi ang bus mo his ginavo miyan pa ita ko di Bonnie Mosios iso kaditon sa iso

0: Montok po pahambus ko paihan, tay kiva pagwatan ko gampit ko susan it kinizanan nu. Kabasato mo buong hongkod panamangan ko susan pagun saba SDCC ipakalaja lubong from apat jam it mungbulo hotline tay WhatsApp ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po bagu ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.
1: Enggan tu kang avi nang di zu tahu zo di tino di manta di Joseph George Piloling mambo di Jonis Bonis nasib au naihan am nagi di Boni Mosios iso kadi tontoy so am tipo di jam ko enom opadom enom minit adong suwap id pagunta ko insan pa ko pivosian kuma di zu habi na ko za kuma makikin ngau ikita tanud makin ngau di tiko saimban boss kadazan id Sabah VFM do dong suwap di ti amit kansanan da avasiam hidas ko tomoy mo am ahi is nakongaw nga biti hozaw koniku montok di hozu dadi amay kupat pahambus iti kozu watawan montok tadaw bay no ino tayo malagay manta diti kopisan meteorology Malaysia ino ba do manta dong suvab gisom dong sudap na panga umasam id pipiya kinazunon kaya tabinay ko nga vi kumazon ausong ko avasi kozu watawan dito kao datadaw bay no gantab hinasu to sibo na po nga duvang padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius jadi ano kozu watawan tawan mo tukta daw bahay na ino tayo madagay matad kaupisan meteorology Malaysia ang pasovan insan pa kumati pinay ngawi habi na kaza kumadi o zoy panaw da kulita teko mugad dati id kinezunan to sadu hansando avasi ak papanay sanadan da papanaw da kulita kada da oy daw kaya tabi nay nunoy mando toko nga umivad toko matad iti ko higiganan id talunalun dari ka na tumembus mo isi ginawa. Miyapay tako di Jenry Wine, Jelusin. Miyaga id keke. Inko na tumahod nga vi, id pakazan may keke. Avasin at ikaw, zuvatavan na day no. Kanaw, kinungat ako ti Ozaw.

Ingkang tapi kang Avi nong adi suhozo mentadi Ross Moguloy tumodo no ang paghuwi din ako ng kohozo mentadi Harry Nianti ang nagidi Betsy Michael mandad si Simba. Dadi ang apahid mentad bayno kong ako di tiabal mentad Sabah FM taon da na po id Daguvang Radio Diazo.

0: スは合うと思います。
1: Sabi na ikaw nga, Vida, Binary T-Jam, ko onom apat nga padom hima minit ng suvapid. Pagunta ko, insan po kapivos yan ng suvap ni Diyozu. Hansan da vasi, umit na sa tamoy mo. Mayampay ko na DJ Elis, tika Elis Marius, ed Saba, VFM, do ng suvap diti, da kasahimban boss, kadazan, kutawadan. Tu, tamoy mo na po, mamihi, makinangaw dagay, da diti, da Saba, VFM. Da diti, Bili ko nga, Vida, may ko di Diyozu, pahambuso iti, hogogata muntok tadaw bay no kyo tu tumazanzo ko gumuan nga vitampahot sang ina dinda dati sang uot-uot pion ati hogogata muntok tadaw bay no kabo daditi no hogogata muntok tadaw bay no ina toy mo dagay matad ko tinanan pamonan gata saba ina mo da puhut gata no po nga si zamlinggit hima nga padam duvo sendok sa kilogram puhut gata si zamlinggit hima nga padam duvo sendok sa kilogram gata kapingan aw na ub grade ko iso himo linggit tu nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso himo linggit tu nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo 4 linggit vahu nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo 4 linggit vahu nga padam 4 sendo sa kilogram. Sa kilogram gata kantalan grade ko iso himo linggit 4 nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit 4 nga padam vahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himo nga padam 2 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himo nga padam 2 sendo sa kilogram. Om si kalap no po nga solinggit tahu nga padam si zam sendo sa kilogram. Si kalap solinggit tahu nga padam si zam sendo sa kilogram. Dadi no, tabi ko nga vi hogogata muntok tadaw bay no. Ino tay mo nagay man ta diti ko tinanan pamonan gata saba. O mahansan no tahinasan nga vi ti mo kikinngaw da ko kyo. Hobi na ko zo muntok dia zo mamutong dati dagata o kagab dati da papatun dagata di zo tadaw bay no. Ha. Hansan no tahinasan ko diti hogogata ipino hombus ko dia zo dati no di. Dadi om kanaw ti miambus mo hi sige nawa oikot jam ko tu taong pon minute dong suvab miampai ko dega diti bo boson to mod kyo so hinay da san jam dadi muntok do tadaw bay no mi bos ta ko kamoy diti ko hina san da tinan ha dadi ano dati kamozon ko ano ko kamoy dati ano dati ko kamoy do tolu ano dati ha oi han oikot jam ko tu taong pon minute dong suvab diti dadi kanaw ti miambus mo hi sige nawa miampai ta ko di Rita Alicious Malik auhi sa gigisom.

0: 明日は会おうと思います。
1: ジャムコトロングスワビパグントコカピボシアン、ハイハイハイカピボシアン、クマタンバホッティマソミントンリティライフ TikTok Red Sabah VFM Sagin mo atus tu nga padam tahu ha masa mintang dago masa mimbalotak da TikTok sa Bavi FM dadi tabe ko ngavi mentok dia zui anangan nati semuang da TikTok ba suang kono i TikTok kau vango zau ida TikTok sa Bavi FM mimbalotak tako magi bos tako dai ha Amin kan lagi tambahut dari the Facebook Sabah BFM kaya kopi bosian nang suwab kuma dia zu Hansan da avasi am hidas temoy mo am katawa dan tu temoy mo na po makin ngau dagay maza di Facebook Sabah BFM dodong suwab diti aha om nakotaw nda ako na hide iti na po iti boson teka ano iti na po iti live dari the Facebook Sabah BFM dia susuwab po kapibosyan ng suwab kumadya zo ay Charles Leginon, Grace Lilitan, Maria Juhan, Jinam Tiansim, Marius Morudim, Jekelina Kumoy, Patrick Jonius Majakoy, Kasni Boyok, Marta Gideon, Ipol Eric, Sabin Kangut, Jennifer Lim Mobijon, Jaina Takag, Roger Frankie Lijawa, Melchio, Miziel Andang Lobinjang, susuway po, alam may zo dito tapinay nung may ko aniti, may ko intong na pason dia dari Facebook na tatane ko tlina may sa ginumut atus duvang padam tu pason kaya baswang ko na tibinay na panahan dati noong kapan dati ko na ay tatingan na kuswa tatingan dahil ko ni inka na gida da WhatsApp kapibos yan ng suwab diyaw ay Wilba Jonas, kapibos yan Florita Kinajil, John Tati, Florence Boyjol, Joseph Potilu, Richard Binginos, Mr. Mark J, Helen Yong, susuway po, istamoy mo na po do popo buzu na pason deho de WhatsApp Sabah VFM. Kutaw dan deho zu, kutaw dan tutupo, tamoy mo na po miyampay na guided Sabah VFM. Dari kanaw, miyampay toko di Masentius Mark Majaing. Katawa dan dako po si Zon diti. Sutunan ho zao di Rita Majulis, poy mi zao zao. Om nagedi Janet Ongkino, gompi zon ko somulumul. Kasayin ban boss kadazan, nagkadvinasi aswaw tamoy mo.

Songyan antakan hisun silbu onu i apartut do papanaon do takau. Kini sunun takau do baino kataguang hisun silbu. So wano tungkin muan do papanau hang kapanahaban montok umivad mantad ko zamutan tongus. Bion tanak takau do tomoy mo itsuang hinaminon teko hamin. Tomoy mo minta mong kabakasan sundi. So sawaan mangindagup. Mabuguno po na kop sa palutodong ang kabang songyan humabus. Sasawaan mong inimpag takwak. Bion do kagunap kagaganapan usap montok tanak. Kusovo na tinatapa do mamuli sa kaydasan tanak nabi. Sikapon mo kiusap idhamin pong usapan teka klinik kaydasan idodos nung kapusakan. Subong toko do manginum vag tapuak do hobi ogumu mantad ko vag tongomis. Manginum onam gisom vahugala sangadaw kogonopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanuan taso sanguhun mantok mintong kopiarangan o mintamong kailasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginum do vag tapuak ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kubahingkangan kumakailasan toko hohobi no kumahuhunsaw tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus gin mo vaig id tinan. Manta din no, sundong tu manginong vaig topwak avasi munta kay dasan tokaw nga patut do paghuhonon nogi o kopyadangan pintatap.

sando avasi kyo kapanandakan dia zu kohitan zikoi manta deti id sabavi fm habina ko zoi kusai ban bos kadazan do mamason dia zu do kotobian kino hitan tadau kino hodion kuma dia zu nagi kotobian kino hitan tadau pisa savan kuma dia zu jadi kokoma deti kino hitan tadau kino hodion anangan zu do mamason kotobian tadau kino hitan kuma di Felicity Joseph maha do tadau bai no i apa dem vahu tahun nogi kadi ina dau diti kapi vosian kena hitan tadau kin hodian nu oi Felicity Joseph Hansando avasi ohidas temoi mo om avanus temoi mo om kabu na da den bala jalan te ka anu napa ko ko mau nu de ka posizon nu kyo oi ka jam ka tu tahun pad minat rong suvab kiva pibasan takot pinay ko komoy diti tolwo kiva iso tolwo ipintangon kuma ko kuma diozu inabodo iti na patolwo diti nga apagaw apagaw do ongaw do toko baiti nga ko higganan nung asakatan toko diti tolwo ano dati ay kadjam ko tu tahun pad minat rong suvab diti may pay do ko dali ka naw makinangaw hozo sumusot kinangaw tawazo man tadi Natalia Athena manong katahuan.

Ingkana dengan di Zohozo matadi Alvenico Aldin Alfonsus Guminavo diau songhun ampagui di nokongko Hozo di Hendrita David hanga don Zodiau am nagi Hozo ipinita tagadan di Anna Stanislaus di Jefferson Jeffrin Sipili tomoy mo id Ginavo. Tapi nego ngavi megani nokak bahas kudu zuri tinu di ikut timpu di ti napa ngakiva di tipi bahasan atau kau ngaiti napa aku poihan boh mantad dogo iti mama za di ti apa bahasan boh boh sonto boh do dong sebab di ti kau kemai di ti toluo insan kau nanti kau ngau di ti toluo lupus teko inaihan do toko dan scientific napa dau nga systematic lupus erythematosus kaditi teko SLE. Iti na po tolua lupus nga iso tolua i naihan na tokodo autoimmune chronic inombo do songyan iti iti suang tinan na toko mando ontok lasangod magbuntok magontok teko manangod iti tissue teko organ-organ ngavi i ohidas in suang do tinan do takaw sondi iti no iti tolua do lupus tanda-tanda na po ngavi iti tolua lupus iti nga semua nu asakatan takaw do agang id todung teko id duduvo pingas do takaw asakatan di agang kakato id ponong id todung nagi id pingas do takaw. Tamoy mo do auzan, asasaw do auzan, sunung to do nakaundong, nangakakali do kapiman ko do auzan. Aloahan id aloahan teko humonit id id pihangat nando tinando toko humonit aluo id pihangat nando tinando toko isa pa vago tumatak o tabuk. Tumatak otok buk au toko oniti au iti tuhit toko o sikap do humasu sengyan do kadadang toko diti endaman kadadang do takdaw bo nung endaman na po kadadang do takdaw nga humasu umagang o kuhit toko iti no vokon tanda diti asakatan diti toluo do lupus kamay di. Jadi debay na dito tapi nako apa garo to kod ongo iti toluo tu ausong ko at tuhun do mo boss ko komoy di toluo kani nga ino wasi dati do kiva toihan to kod takudi ko komoy di toluo na ko tu kiva di toluo na iti na patoluo nga timpunan na paditi nga mantad diti genetic kadimay di genetic nagi kozuvo id pasoyhi do toko mega do ay naman toko na podo osidangan na tadaw teko ohyan toko diti ano iti gizuk ohyan toko do gizuk ay naman do obobo opamusavan teko ay naman do agazo ko sa timbagat apa mumusaw kamay di nga kanu nagi diti otoluo do lupus diti ko gumuan na pwede tuhun ovo kon tuhun ni asakatan diti tolo nga sizam nga pod piatus na po nga konduan habi na ko zo ikiumul mantad opodom himo taon gisom himo nga pod taon iasakatan diti iasabi bo iasabi do asakatan diti toluo dari ingko dati memohingos teko anu dati memohingos diti toluo diti tabinay kahumbus ko dezo datino makinangaw toko pada hozaw kana mi petako di Sadri Masrani izo no sindohan di Jacqueline Liu kakalzo opus diao.

Mega din ako boss kudu sutin tu pinako ngavi insan po kyo iti na po toluo do lupus kamay di nga iso toluo di mga so do kavakasan do suang tinan do toko kumuzon is system antibody do toko bo inumbo do iti is system antibody do toko mga so di ti cell cell id suang do tinan do toko sondi gisom na do kapanak do ano ba gadi toluo kamay di teko keradangan kada bos suvai mangaso diti kapangumbak diti iti suang tinanto ko mega diti kuhit iti pihangadan iti tuva huhunso dito ko tutok iti sel za dito ko ngavi mangumbak diho iti ngavi o pumapahan dito ko kyo iti no iti toluo do lupus iti nung au sikapan teko au iva don nga kapamujul lo kinyopon iti toluo ano dati ay pangusap ikano dong mangusap diti toluo aisopo do tubat nakatanto bo mentok diti toluo nga kawasado iva don kawasado iva don kiva nagi diti tupati naka taunda nga au po kanu do ano ka magya di manak do kohingasan di atus piatus kamay di dadi montok do umiva di ho tabi naiko ngavi sengyan na po do iso no sengyan na po do mamanaw nga masiti do mamaguna do pazong tu iti na po talua do lupus nga mantad diti endaman ko do sidangan do tadaw ikaw pangumbak do kuhit to tokaw dadi sengyan na po do humabos teka mamanaw masiti na do mamaguna do pazong kada do endaman ko adadang diti hinasu do tadaw iso di ho kinamando ano ka magadi kada kaindamay agumuo pamusaw ha iandamando avagat ka sa pamamusaw nga kanun nagi do manak teko dititoluo do lupus bo aha iho no tabi na ko nga vi vokon iti kapoyhan ko kumay dititoluo lupus i apagaw i agumu tumazan sa do agumu po iti tuhun nga vi datakaw da au na koyho au na kalati o nu kamazan dititoluo nung au na po sikapan do mamahingos nga kahigaganan iti gisom da kapamujul da kiniapon dari ka na mo kinungo vagun hozo miyampay toko di Jesse Saladik pinikunaman.